senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya